Tumbrang mga pinabay na jam ko vahu opodom 2 minute daw nung suwap na di dahit pogo na toko tumiyang puso ko din ako sa himbaan no boss kada zaniti miyang pa yun daw so vago daw kapavago no kau ni ku mantak daw timpu bay na di ti gisam da jam ko vahu tong pan minute daw dong suwap om hozo daw sumusu titi hozo matang di Sadri Masrani izaw na sindohan sutanan hozo matang di Jesse Saladik pinikunaman kaditi ahom nagi hozo mantadi Amber Olga Navazanku dahit ko sa imbano mo sa kanazan na ikon binasi aswaw tomoy mo.

Ya tapi nga vi hozo tovi mentok di tiap babazan kepehan kabahan mentok terlalu bayar di ti hozo mentok di Amber Olga Navazanku. Kau tahu dan kuma dia zu do minakinongau do babazan di ti.

0: Yata pa nga pila ba? Na-jam ko. Vahutong ko pa ng 2 minute do. Nung subab dahil po gunot ako. O, ang paghuhuy na tumihang boss ko. Dahil ako sa imbando. Boss kadazan. Nung kinangot ako. Iti kopoyhan. Kukumoy do. Hogo gata. Mantok ta daw ba? No, inumbaw do. Kipata ti do. Tambahu. Teko tapinay. Di papatun. Teko papadagang do. Gata. Mantok ta daw ba? No. O, ma iti. Hogo do gata mutak tarabay no. Inotay mo na kayo mantali ti ko tinanan pumaunan gata sabah.
1: Oy ilas, kayo ko tayo na song ko hogo gata do tarabay no.
2: Ino na di aw ilas, subay tadaw kinango na bagya ko pa yan hogo gata dito na ti kinta daw.
1: Tay gya, ko sa himbahan do ano?
2: Ipo nga ako kay ho. Ay sabah VFM na bo. O kung ko pa yan ano na to ko. Koko mo ilo hogo gata nga kiva. Subay tadaw kinango na bagya.
1: Ma, omo, masiti makinangozo na Sabah VFM mantan bay, no? Katohonan ni Last na pinapaya ko na go.
2: Kadahi bay, tumanan ko payahan ho go kata na tikin tanaw in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahin man, boss karazan, na ikot binasin.
0: Ya, tapinan ko nga vi, iti ho go do kata muntok tanaw bay na tanaw kaapat. Ko apa dam tu di tivuhan ko si Zam tahun duvong ay buduvong pada manam. Ang hansan na pain tahun da pano nga vi. Ang puhut gata na pamuntak talaw bay na di tinga vahulinggit vahung pa dam tu sin do sa kilogram. Puhut gata na po nga vahulinggit vahung pa dam tu sin do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko iso na po nga himolinggit duvong pa dam iso sin do sa kilogram. Gata kapingan aw no upgrade kay sa po nga himolinggit duvo nga pa miso sin sa kilogram. Gata kapingan aw no upgrade ko duvo na po nga apat linggit tohu nga pa si Zam sin do sa kilogram. Gata kapingan aw no upgrade ko duvo apat linggit tohu nga pa si Zam sin sa kilogram. Gata kantalan grade kay so apat linggit si Zam nga pa sin sa kilogram. Gata kantalan grade kay so apat linggit si Zam nga pa sin sa kilogram. Katakan talan grade ko duvo apat linggit opo dama pat sin do sa kilogram. Katakan talan grade ko duvo apat linggit opo dama pat sin sa kilogram. Om gata si kalap na po nga so linggit duvo nga po na miso sin do sa kilogram. Gata si kalap na po nga so linggit duvo nga po na miso sin do sa kilogram. Abiyan ang abiyo hogo na gata muntok talaw bayan no tapinay ko i natay mo na gay mataditi kutinanan pomonan gata sabah. Bisa pa bago ako pa ihan do poy hangon ko kumaday di azu sabi kita pinay itina pa nga ako kumoy do ozuvo da tavan montok tanaw bay no diti ko opo dom tu diti vuhan ko si Zam taon duvang ay buduvang panamanom tanaw kaapat inombo do kita toko ko zuvo da tavan maza diti met Malaysia dong suvab na po nga umasam yan pa ito gonit om tinggod id pipio kinaisonon ho hobi na ko sa id kinaisonon sokid id uvang tay ko pagu na to ko saba ika nagi na minsa sadop umasam om yan pa ito gonit om tinggod id pipio kinaisonon ho hobi na ko sa id uvang sokid om nagi dong sadop nga inka nagi tapunay ko umasam yan pa ito gonit om nagi tinggod hobing na kaso ida uvang do sokit gantap hinasu tasibo na pamuntak talaw bay no nga duvang apunam duvo darja Celsius om gantap hinasu takavas na po muntak talaw bay no na po diti nga tahungapod darja Celsius yan na kavi ko zuvo datavan muntak talaw bay no diti namunayhan do kivala ti do tambahut eko kivala ti do tapinay di kibado uhudon dait sadu papapanaw da kulita ho hobi na kozo mahansan da avasi opinanaw ho hobi na kozo itimpo da umasam hamo olahan kamay gedi ma ano na may taponsol nga mogi obi obi tako itindahanon may da koin sadu o ma o mahigan tako mantaniti kantakan om ko higaganan di aw avasi itindahanon da tako om tumihang mo sa kaunin ako sa himbahan no boss kanazan ni titam na ikaw miyan pa yun hozo mantani pidik ganay no boy so dagay sutanon hozo mantani Presley Petrus konsikan piginawan nga paguhin din no kinangot ako hozo mantani Ruth Amber Malating isay zo it ginavono.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hinlengsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hinlengsang. Dengan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Agenene rimbain tari Julin Taraye kaulayan iningan. Pabukat ka mon mokono ka akaun Facebook am TikTok mabuli na yung akaun mayaramon live rondom regitio ra Facebook live ra akaun Sabah VFM Vgood am na yung ra TikTok live may ra akaun at Sabah VFM Vgood am rayus mga tora bilin min ra rondom regitio. Kapuam mabuli na yung mga tora bilin min gyura WhatsApp may ra nombor umang sa siam apat siam umang tulubalu tulubalu.

0: malisun. Ia nama sauk kini betul jamaru kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajau rakarigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangangob rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ami suang rupimung inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin daka paganan malisun. Migo gondok takau magalung rakali gagan.
1: Resno, rondo rimba interi roni bahan manung kama. Ini ngontakau renote.

Malisun. Yana masauk kini bitru jamal kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arum pat sumoroi ralisar. Masalok mangango rajang dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Amisuang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokop. Migo gondok takau mengampin raka paganan Malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonando Romutalongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban doon ako panamapad jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo tolu onam siyam apat aso tolu aso walwalo tolu onam siyam apat aso tolu.

ikaw, jam ko siyam, apat na parami sa minute, ero tatuang hiti ida po gundo to ka uantok na to banaliti. Insan po kong sikahan, amo o gigina kumado kayo iti, nadalabos na pagun, adit mamaso, ado tumano diti ka sa limbahan to ka. Megaliti tambalot to ka, tabi na gadi, hilo, hilo, labos na pagun na to banaliti, nga komendot mamaso, ado tumano diti. Ako sa limbahan to ko, may diti live do TikTok, kung sikahan amo o gigina. Amo nagyaliwan kumada kayo dit mamasa dot umano dot live dot Facebook kung sikahan nagi. Nanuhit labi kiguno nga kada nuridi. It mamasa dot umano dot mediti RTM click kung sikaw. Amo nagyaliwan dit umano nagi maya diti nuridi. Kasalimbahan dot Estro walu turu aso. Yeah, tapi na ikaw maya kasalimban TV 1. Untuk dat manaditi, kakakita to kau diti kasalimban miti lambus forum perdana ehwal Islam. Untuk dat aban diti tapi na ikaw. Yeah, iti kapelan tapi na ikaw karet diti ababayan convocation. Miti na panga pinisan the polytechnic college community ti kapoli sisi. Untuk dat azon sabah hari ti tahun 2026. Ya, tapi kau iti apa band convocation nga manporo antok aditi kaduna permiso gisam kaduna permapat datulan dat akasiam aditi tahun 2026 id Dewan Reflisia Politeknik Kota Kinabalu. Mapapayan na pa dito tabi na ikaw nga manto kumainsan nagi pinaharo ato pinapoyso aditi graduan id at insanan aditi institusi poli poli teka college community id Sabah. Ya tabi na ikaw antok data jam dato kumadwa datino miyampay takaw da ababayan sinding-sinding dato wagu nga kapaguli dila makinangaw tako pa dito sinding manta ni Zakidin Zekri Gisom Awi Pinohoboku kaditikan ang kinangkot ako.

Ito na ikaw 8 minuto paglulumang to kamay jam.kumadu hamay retidati ka sa limbahan on talk.jam.kumadu.tino ito na ikaw ngamiyan pa ito kauditi ababayan sining-sining dito wagu man kupon nyo iti sining kapalabusan dito abobos dito wagu nga paglulu nila ito na ikaw iti kangayad tawan iti ida pagun dito kau yeah. Ito na ikaw iti kangaya datawan iti ida pagunta ko antok datatuang databana diti ang madibot maning garud adit akapagawit rasam datasapo antakanin punong sandakan at tawaw ida kinayanan na sakid kampay na iti ida punong dat iti rahat katanabon nagi iti wilayah Pisampuruan Labuan inambon ang kuhat rahat katanabon nila tabinay ko hardati manguhat at iradi mantan na iti kayanan datuara Kota Blood kayanan dat ano ready Kota Kinabalu Papar pengamong no id kayanan dat rahat katanaban tapi na ikaw yeah kumada kayo dit mamasa dat tuman akon ka tumadon nung mamasa dat tumanod konsikahan dat tumanod dit ka sa limbahan na takaw nung kumada kayo dit mamasa dat apapapanaw dat ano ready no pabansa ada sasakayan papapanaw dat kerita kabo nga ano ready rulan-rulanan dat kayo kyo kada kasiyaw lalabi po antok dit timpo dat rasam dat asapaw dit

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: At mereka with sang taka jam dato ko madua maya di tida tika sa limbahan antak na timpo diti antak atuang tararot aka apat diti tabi na ikaw ang asalina dat asan jam diti nga karungaw kau diti sinding sinding bobos dat wagu maya di tida tika sa limbahan na komendot sinding adit anurdi bobos dat wagu adit nakalabus antak aditi komendot antak diti tulan dat kasiam tulan ke walu ya tentu na antak aditi tahun 2026 ngapagulo dila tapi na ikaw iti maya kasaliman TV 1 nga katanod ta ko diti kabar na kayo nun antak dat ajam ko hapa diti tapi na ikaw akon ka kabar na kayo nun nga kabar dat apagun tika iti dunia 10 kaditi kamiyon dat nalidi ogu mo iti kapailan dat pamagunan adit atanod to ko maya diti berita 10 diti tapi na ikaw. Bata Pineko, may amu or bata timpo toko di Tita Pineko. Sinding manta di Widi Jam Suwil. Iti isa sinding datu wagu iti retan dat siuli. Dagar tika na kinong hatoko.

Atap na ikaw, jam ko po doon na po. The minute ada tutuwang untuk na to. Bari di tika kal ko po. Miyampa di tika apa bayan na sining-sining dat o bobos dat o wago. Tapi na ikaw. Atap na ikaw. Ako mado kayo dit papato dati dat a sining hitiid montok dat man po nyo. Hitiid a kasalimbahan to ko. Anong mila-mila tapi na ikaw nga. Mando kayo sam pipiyo o sining do kayo. Ida boros dat to ko. Kaya tapi na ikaw. Bata mo na ikaw iti ka ngayo dat kasanangan dat tangus di katawan iti ida pagun dat ako. Mantok iti ida po nang dat ako ta kinabalu ontok di tadaw dat abay na nga nakasurat sa ginumu dat dua na paramapat iti IPU kamiyan dat senang na di iti ka ngayo dat tangus di katawan. Ida po nang dat akimanis lima na paramiso nga idrontop dat asuhatanan. Id ponong dat Polytechnic Kota Kinabalu IPU nakasurat di bayna talo na para mwalu kaminut asunong na diti IPU id kaningaw apat na para maduo id tawaw kalabakan onam na permiso kakalpo id rontab dat asuhatanan tabineko id ponong dat asandakan ng baluran talo na para maturo kaminut asunong na diti IPU iti IPO index pangayamutan na tawan teka tangus teka index pencemaran udara kabo idboros do malayo iti na po nga montok dot anuridih montok dot mangadang aditi kamayon dot kong ngayo tangus tawan toko nung alidas teka amo nga antangan dahititi antok dit abay no na po nga senong senong na diboh iti kong nuridih iti kong ngayo dot tangus tawan toko id rontab dot asuhatanan id ponong dot kimanis id ponong dot tawaw po nga nung kamayan dot nung katilambus iti dot rumasa nga kamayan dot suab-suab nga senang tamod na iti kamayan dot ano ready iti basaan dot IPU toko kalansanan dot iradikya tapi na ikaw ama kamayan dot ano ready kakonsikahan nagi amo agigina ako mariti puruan kuasa dot manamong aditi katingilikan dot pagun dot ako kakonsikahan amo agigina ako madilo batilamusan to ko makinang aditi sinding wago manta di Victor Cho iti tapi na ikaw iti raitan na tupus langad kaditi kano kinangot ako.

Ya, tapi kau sinding dat waguman tadi Jeff Mari dalam mogi huma tontok atinan ka. Ya, tapi kau kumanda kayu dit muhot-huot dati nakombal aku da pinatod pinapatod dat sinding nga gisam dat bainak nga kakalpo amu nakau ni ka. Nung harap pungatan ni Radhi tapi na ikaw nga mantok kapailan tapi na ikaw apagulo dot mandahay po nyo at sinding-sinding do kayo di tapi na ikaw nga man kagu, man po dahay adango kaya tapi na ikaw amirin no nakuruto nung papatod ko dot sinding hitiid kasalimbahan dot ako nga man komyon dot nuridi po tadon itiraroyton audio dito sinding di mantok dot man po dahay adango mantok kapailan tapi na ikaw nakura ko to kang ko diti no akam nuridi nung mila-mila nga man sam pipio iti kamayon dot iti sining na pwede nga man sam pipio iti abaros dot ako iri na pa tabi na ikaw nga montok dot mamagampi diti kasanangan diti sining dot ako kamayon dot mamagampi nagi iti boros itsuang dot abaros dot ako tabi na ikaw nung karlat dot nuridi harahat patod dot baros boros dot suay isa ko duo nga kakal pod military man tapi na ikaw nga nung milo-milo nga nuridi man sampipio kaya tapi na ikaw nung harahat hatus at piatus nga man ma nuridi commended siyam na hapadam turu nga asampipi id boros dot ako masuai ke mandahai adanga it kemenyan dot roroitan ngak man lagi dahai adanga it kemenyan dot arrangement dot music di tepi naikau penguludan dot music di pengkuru tepi naikau pagulu dot akau ni mayak ditidati keselimbahan ya nung amu kau ni mantak dit aku mensan nagi dot kayu dot man potado ngak kemenyan dot nung kemenyan dot agagal kad boros dot melayu nga nuridi man ni dahai poilo nakuruto amu milo man dot ponyo man tadi tapi na ikaw nuridi man do kayo insanangay pagulo dot man do kayo kago po todo dot kago ya yeah, iradi na tapi na ikaw nuridi konsikan amu agigina kumado kayo dit paragat kapin mamansoy sinding idboros dot ako konsikahan do kayo kyo akamayan dot iyo kayo no it akamayan dot popoburu aditi kaganaan na sinding hiti ida po gun dot ako labi po iti boros dot ako matabin na ikaw may amu o gumu o boros dito tabin na ikaw sinding aman tadi Nelson KB iti sumandak rumandawi isa sinding dot babos wago nagiditi tabin na ikaw

Ya, temen kau sinding man tadi just taga kada na kumas mina kita kama jam ko pod apat na pada mapat minit ada tatuang antak dat bana diti ya kapisan nang ada tatuang ni kumadia tambalut Raymond Henry Kusi konsi ko da mamasa da tumano diti ka selimbahan na toko. Ya, tapi na Raymond bagas nagi songulunat papalambus sa diti ka selimbahan na toko. Konsi ko da kayo. Ya, temen kau. Ya, asa nangat kabar diti tapi na Raymond. Ya, pengkoro kabar tapi na ini. Apa temen ko jam ko hapod 4:04 minit ada tutuang antok lot bana diti. Komen dot apa kikiro. Hapod apa kikiro kiharo apa do manam minit po iti timpu ada paponi zinding-zinding dot wagu diti tapi na ko. Ya tapi na ko insan po. Kamenut kaun si kahan dito gumo kumado kayo adit manunupo adit ito nga sining-sining dito nga sanang labi pa sining-sining id abaras adito ko yeah I saw na kamenut kamenut kaun si kahan dito gumo kumado kayo kaun si kahan na kumadit pamusarahan do kayo kumaditi dati kasalimbahan pamusarahan mantakot maging sanang kamayon diti kaganaan dat suminding diti ida boros dat ako konsikahan da kayo matapin ikaw sinding manta iti sinding dat wago dat sumusuhot iti isa sinding dat wago manta di Clarice sa vitini la jibin iti raitan dat id ako pasyon kaniti suto na iti sinding manta di silibin bugis sang galas kupi kaniti bah may amo urbata timput ako diti tapin ikaw rungahot ako diti sinding wago dat sumusuhot iti

Ito ko na pa, kiguro, kapiya magidong waig di Tabagal, mantan ko waig Thomas. Magidong anong gisang walong kalasang adaw na pa nga, Tabagal na. Nailo mo itong lagi ano kaparagatan dat sa saulon, may dat adang kalilasantinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asalong, to ilo bilag kawit dat awanita ko waig, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan. Sunduk po waig to mat na po ngatadal kalidasan to ko, nga kikudo dagit adang at panginginom.

Mereka isang tako dat jam dat ako matalume di tida tika sa limbahan na bay na dito tabi na ikaw jam ko permiso ng minute at tatuwa. Ya, tapi kawan tak datin pun di timan ku hapon yo. So, ikaw po po ni da sinding tapi na ikaw ngaman ku palamuso at iti kuminut pason. Adit naman da kayo po to do. May di WhatsApp sa Bob FM. May nagi diti TikTok sa Bob FM. Kumada kayo. Di tara diti pason. Adit tumanod may diti live da TikTok. Ngaman ku palamuso antak datin pun di tiket tapi na ikaw.

Ya, tapi ni kau, aku pagulo dila tapi ni kau iti kapailan karait dat tulun ginumuan. Lalabi po po ng hiti ida pagun dato kau. Nga, ontok nga baniti nga kikosiwatan. Dat montong aditi susuyan karait diti kapulisan ida Sabah. Manta dit timpu dat kamayan dat. Ay, antok di timpo dit amo po nakano dit ka pamarintahan dot sendiri gisom dot id timpo dot abayna dit susuyan dila tabanay ko milad antangan maya dit kapong ukaban dot gallery pulis Sabah dit naman ukabo antok dit adaw dot abayno. Tumano di Pasuru Jaya Polis Sabah Datuk Jauti Hadikun Galeri Dilo Pinapoyon dot Rino Tusan diti koleksi kisusuyan kampai no iti komayon dot kakamot gambar om aset logistik dit nakombal kinuno dot tinumungan Polis Sabah wakon dit man po kita no naginga iti kompit no iti misin taip iti komendat kakamot dot piramutan sin data amo gisusway kakamot o kompit dot koy magoton kapulisan hitiid pogun dot ako. Ya, kung sigahan na kumaditi tambalot ako gadi adit nuridi tumanod iditi kasalimban to ko mantad id Liverpool United Kingdom konsikahan amo o gigina matam na ikaw iti pason mantad itapinay Charles Loginon kapisan na nga totoo ang tarawat kaapat kumaditi itong itapinay tambalot sa Sabah FM Facebook om to in sanan makikinang ang awin sa Sabah FM kasalimban boros dusun ioso ng kopyo tabi piyo basa ng barakat mantad minamangon ako matakaw to in sanan kari Charles diti. Miti sumusot, tabi na ikaw manta diti tambalo to ko si Koyok Men. Kada diti kapisanangan natutuwong. Kumadito nga tambalo at alansan do sanong kabardo kayo om tabi biwabasan. Miti na po po ng latambunan bayan na diti kakal purumasam mantad po di sa dapon kadi Koyok Men. Kung sikahan dia tabi na Koyok Men. Matamday ko sinding sumusot manta di Molly Alinama jingle iti imbayo bo kaditika na kinong hoto ko.

Pasal na sumusod iti manta dito pinay Johnny Upin. Kada dito sida po naku na may guli-guli pakasarap iti mata ko nakasupan naku dirasam ta sapo wilad natadikadaw kada dito mamaras da pong sikaw ang bayahan anug aw agigina kumatan sa nantang pinay kambalutan itaririma papatad pason kumadahay mikaruhang I Johnny Upin do dilir ni Erina John. Lansan da ang lidas ko ngay, may ampay paganakan ay laban ko na da barakata si Makmantad minamangon ka di Johnny Upin. Apon si ko amo agigina kumadya tabi na Johnny Upin. Ba't ba na ikaw sinding na sumusuhot? Isa sinding mantad di iti na po nga isa sinding mantad di tiagak manangong ko dito tabi na ikaw. It is sinding pinakyano di tabi na gadi-gadi mantadot UK diti no iti retan dat langad ko malahing gadi-gadi kanaw kinang hot ako.

Patamnek ko iti prigisam ko miyan pada kayo antok at tuwang taraw dat ako apat diti ponsiko minakinangaw. Kumana kayo dit apang karaja dati, tilambusan da kayo kumaraja gisom dat awi a chief da kayo. Kumado kayo dit kakalpad manaw-panaw ang kamayon dat nuridi. Lalagatan da kayo nung asado at pamanahan nga nung sidapon mundurang pagtaruhay kiyo. Matamday ko, miro ba ito kakago ang takaswa'y timpo kasalimbahan? Ponsikaw sa kadong na kayo kumaditidati kasalimbahan. Kapisanangan datotuang, kapisanangan datamadap, hinaw ko padadamot. Sining manta ni Mas ni Sumiran, iti

derja Celsius. Nung aratu id sakot edit occurring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkado kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon dotapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago, pugulo, osoro. Katingaligan, tungungan toko tainsanan.

Rondo nga saat tiak kasangkayan ngayon, 5 jam ang kota kampinan ang malasa rapoy. Linasu ng lompor no siho, abulia ka suku 900 darja Celsius, rapat no patirin ra rumput tapua amikapi rumput inatoy, yo abulia pasawak ra kasalawan mayo. Ulawi wawal amatir ra lompor no siho into ravayaan ngayon, wangon ngayon ang indang amalasa ra lompor no siho. Tapi yono ika amarandan apalasa ra lompor no siho. Hormatin taka pasukan kampinan taka, pay pabiyaro kasangkayan aworok ang ibit ra kasalawan mayo. Ahimpin haling ra ika ang ibit ra kasalawan, kampinan tanggung jawab taka kawin.

0: Hey Fred, naikot na di timpo ha?
1: Dongo sa James.
0: Napo, ang ayos pa pananggaw.

0: Pai Gwanefred.
1: Tanon pa ito na. Ako na hay dom, kodimpot no. Sanada niya na. Kano?

0: Nako, iyan nga gyay ho?
1: Tanakusay, nakano sa tanakusay?
0: Tahigya, katuhodan na yung minamangun.
1: Katuhodan, Doktor. Katuhodan ako so.
2: Miyaga na po. Iti, isa iti.
0: Izo, sungkatuka daw. Paingin zon itong paping na hamin daw.
1: Okon, Doktor. Totopot na po nga tapinay ko iti. Miyaga na po do tapinay totuo ko. Tambah utawasi ko, Doktor.
3: Sungkatukad di tawasi na po nga naha po to pinay. Pato na moto ko no, pio pinayzan, miyang pay sunduvan, mi sungkatukad.
4: Kasahimbaan, Boss Kadazan, inoy kot, binasi.

0: kon ka iho nopo ko sa himbahan makadazan nga manak kupayhan don kababago di hobby paintudo
1: inamo isikoy dai sa BFM sa himbahan bos kadazan noy ko dinasi oswao tamaymo.

0: Aduh, aiso na raguna kalon no. Nombo, tanan da sasaw ko sa puto kalon. Magansak pangasusa.
1: Asi, kibaw kalon na diyaw?
0: Aiso, magot ko pagay diyaw, tubizap kiza po.
1: Naikot mo hinasuriti. Basi-basi hay di tino na mugtog yung kizapan ko, tigog pom ko toon. Magot po danong kitongos.
0: Iti, nakambingatan ko diti. Sasaw na iso na kalon kang kudyaw. Aw, so di katanto na magansak. Moko, mag-iti tuwin ka iti. Si, kalipunay kayo katinanan mo na kasulat talika.
1: Bah, banda na po ba din na nakaikot at tino?
0: Okon, suon ko siya na moto na ako. Sasaw, pisakan ka na mabanggal talik diti. Tigo, gado kiva na bago na manakaw na daway lang talik diti.
1: Pasaw ko na inka dati ko ni. Tata, aw no, po ogo matitituhon na manakaw na daway lang talik. May kakaiso na ko si Zanio na kasukot.
0: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugay ang pag-iuman niya na kapasizan.
1: Iti na nga may kaladya na mag-gumpanan. At pato na nanonuan to ko na palinta ko matan nga ganiti. Muntok na ko ba siya na ito nga bi. Kada na nung bako.
0: Tapos na si. Nung panakaon kaya daway la talik, ako ang kabunusa kaya na sabi ay tunda ika kaladya daw niya. Pag-umuha na tunda susa, iti manak na takaw na bang la talik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kulik kalugian mati dia si.
1: Tuhunag ya, so ngiyan, di kalati kami ti maggumpadan.

0: せ明日は会おうと思います。
1: トミホームスメンパイ DJ で
2: ドチサバ BFM
3: コソヒンバーンボスカダザン
1: ホイコーティナシ
4: Final jam ko nom dongo suba beat pagunta ko kapi bosian dongo suba tule ko ngabi om daiti zo da bagu miampai dia zure kasahimban bos kada sando tadau bai no tadau bai no tadau ko hibo ko padam bahu buhan diti kasizam taun duvong ibu duvong ko padam onom ono balezo ansa na pasi ma pasi kira posikan pain taun da no da tumagu vang isop pagu tadau di na balakatan naikot binasi kani tapi nai kotoho dan toko kumado minamangun nanak toko na kasipatan bago diti nakakal toko po na miyap kiyap kamay di kamazan kakal toko pa in pasi pinuoboh diti ipinohos da kinaingan kumana toko da mamaguna taba pasi onoy kiguna tamay mamanang katahuan sundong da anuna po ko zuwa da itimbo diti ko zuwa da pamagunan iaw atanto taguvangan toko na po iti kaposizan kamay di Pasahiman, boss kadazan, o minsan po, miyampay ko na gayso, Dennis Primus, gisam na jam, ko si Zam, dongo sa vab, tadaw ko, himoditi. Biyaga na pati, tikin tadaw ko, himo, iso, ababazan di ko, his, ko zo, na makikinong o, aw ay zupan, aw o hivan, ho zo, ha, hay, nga, i, ontok jam, ko, tutong, pon, minit, do, ngo sa vab, diti. Daddy, itim po na jam ko, nam, diti, dahil nombo ko na pangabi, dino, Isan kizyazu, kano makinangaw da hozo kadazan. Paghuy da ongo di su abalit pogo na jam ko onam tahungo pod minit do nga subab tadaw ko himo diti. Hansan pa intaw na tamay mo, bah tapinay ko, timpunan ko miyampay hozo da Alfred Koro iay tanda bunga. Sutanan di Clarice Vitini Lajibin omi Joinis Mantahan anda donzo po. Kano kinongo toko pahay di tiya hozo di Frederica Mojilis simpulanku di Tinanday.

ito pinay ko nga video by no jam ko onom opodom onom minute nagido do ng suvabit pagunta ko aw na hide ko ko dapat pagunta iko jam ko onom tohung opod minute do ng suvabit eight number do abal na poda by no tapi nay ko anliti hansan do kapanak do abal-abal di kapabago kamay di tamay mo do paintanud ko do magkinangaw do abal it pagun do ayso na subay in RTM no po di abal paintunod niyaga do atag papahab counter mapanaw budi diesel in Sabah Sarawak papamalisan kosinan kumapadam tu company pangungwamaan pagasaman manok in Thailand abal pa yung ganap na tino ang odyeso na ano i-kahis ko sa bago i-aw ay suvan na magkinangaw habina ko sa anangan nga magkinangaw hozo songkotaw na jam ko tu tong pagminit na ngos pabiti pa yung ko na dati pamanan yeso yung timpo diti na yung nombo na po to nasusubababan na uminasam gani naikat pinasi ipiumunan ko sa da sa hinay diti na magadaw na po kibada siya bukhison na may no natuhok ipian daman dam pian dadandan lahan santa ko da aw ay daman kasa kanita pinay ito kapangin lati di bago nung ay daman kasa mega no no hizod manigo ano iki guna mi ngat ingat ako tamay mo na italun alun mo giyo biyabi tako may no tanto no kasa no ababasi na da kay katan na tako na naman no po abi na kasa ababasan ngabi no tadaw bay no may ko na idonggongon na pinay, tanabay, no? Paghahapan di Oswald Supi. Ito na pa nga ikot, no? Doy donggongon. Oswald Supi.

0: nasi a sua automaima.
1: Debay no jam ko nam tong pad minute na di do dong subabid pagunta ko kinango na di dezu iti abal it pagun i pahmusan ko isaw Dennis Primus.

0: kepibasian tabi Malaysia Madani. Demaino kinengo dari Dio Zutia Bal mantan Sabah VFM pemusan ko Isa Odenis Primus om kapaguna po ngato da abal. Atag papahab counter mapanaw Budi Diesel in Sabah Sarawak. Kapamalisan ko sinan kuma apodam tu company om kilang pagasaman manok in Thailand. Abal pengganap. Ababasan counter mapanaw Budi Madani Diesel tay Budi Diesel pinatag do pahabon di Sabah om Sarawak. Iti na po ang apis sa kodungan miyampay bogisan buan katundan tinimungan tuhun di Sabah buan tinimungan tuhun om buan tinaw. Mohingon ka buon om komahigan kampung di Sarawak upis uvang KPDN om agency di kogompit. Minobos si Montili it kopisan huguan Montili Sabah om Sarawak Datu Mustafa Sakmud da iho muntok papatantu sa biyabi tinimungan idhabus kakadazan om sakid au otahiban do kotaymo kovosian ababazan no komoy. Kozovo geography idu duvo pogun mamaguno ko yung samakandi hobi osamok mempay tinimungan tuhun omokon ko humansan tomod do internet. Opon sa liho moy da ay sa tinimungan tuhun i duanan sebab no da okuang tayhan au kalati kapapanay do mga palay tayko tumaguvang kabahingkangan digital. Maso papanaon do kopisan ko tayo ng Veterina Sabah DVS ko pamalisan kuma apodamtu company om pamonan pagasaman manok in Thailand. Papatanto iho do kotonudan pansijilan halal om kodjominan takanon di abakas om omohig. Nabos di Montili pamuta naman pangisadaan om pamonan takanon Sabah Datu Jamawi Jafar opon sol ko pamalisan diho montok papatanto moy do katanud o company do kapakyonwan om hang di pinatanto montok kaswangan manok in Sabah. Nabos di sinodi kahapas tuminanud ababazan audit DVS in Sarikat Beta Grow Thailand. Dayhan do Beta Grow kihivang pangangatan halal gisom onom ngatus ngay butinan manok sa ngadaw miyampay timpu o panam onom jam bakalaja. Namot iho tumanud paguntaban vang ngay bud vang panam himo minangudal o Sabah hobi apat panam himo lisong kilogram manok na puok miyagada pahapa po om kangkab manok kihogo kwang hobi apat ngatus himongopon lisong linggit. Montok timpo onam buhan kaysa taon niti na tikid buhan sa ginumud vangatus kontena manok na puwak pinakodaw nudal mantat Thailand. Na boss ni Datu Jamawi papakita iyo na kasibatan tagazo montok kaganan pagasaman manok pahabon is Sabah. Kampay no maza kopo gukaban kinaisanon vago montok pananaman bijirin gandum. Pisosomo hang diho kapanuhong mongwang balanja takanon pagasaman manok timpo na numonto. Nagamudo tinimungan pulis marin PPM bogisan apat Sabah so gilit om tinumon kavuk i aisa sukay kihogo somok himo titik tahutu lisong linggit. Maza tahu ko panugkuan isanakan om kota kinabalu di ko padamapat om ko padamimo vuhan ko sizam nakatahib. Pinapayo o PPM bogisan apat Sabah nakapanaw ko panugkuan ko iso maza kalaja bisampuh painbida miyapay SPRM in iso palalakitan au nakaligistol itisan babang sa Guntur sandakan kuang hobi jam kaiso tahungopad minit min susubab di ko padamimo vuhan ko sizam. Maza ko panugkuan diho songuhun kusay natantaman kiumul apat padamimo taon namot iso titik vahu duvo lizong tinan kutak sa gilit ay sasukay magikakabo nga noihan novit suminwang mantad pogun sungkad tukad na gamu miyampay gatang duvo titik himoon ng lisong linggit. Nagito nagiiso motubot tay daw pinahosok idpun kazu vakaw id bawang sa Guntur. Asil kinapumulisan do but nakunaman iso titik tu tahu lisong tinan sa gilit ay sasukay magikakabo nga kigatang kuang hobi duvo titik tahu duvo onam lisang linggit. Namun ino untuk di ko pada mapat vuhan ko sizam iso penukuan misuvai id gudang aiso numbul id kampung Dambay lahan tuaran bypass minamagamu pat pada tahu ngaibu duvangatus tinumon kavok na ihando aiso sukay kigatang da apat ngatus tung panabaw ngaybu himang ngatus o nam linggit. Sa isokon o case tumanun section isa tahu himo bingkong isa bingkong di section isa tahu himo bingkong isa bingkong i akta kositum panam sizam o nam panam tu. Abala pa nga sumahimbaw mantad Sabah VFM.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpagun.
0: Nuvo Project Kapanadan, sunsuzon concrete vago it kampung kaong om kampung malangkap kota bulud na pongo na pimpono om kavasa gunon na tuhun kampung dino. Minabos si Montili Kotundan, pamunan, pangindapuan om pansakazan, Datu Iwan Benedict, kaumatan infrastruktur, kigatang kwa ngabid, vong panam tahu titik tahu lizong linggit diho na dadi hugo.

Minabos i Datu Iwan i panogi kumadwa vazon mantili di kapas minoy tambuhoy kapapanay duduwa project i Kota Belud. Sususon kampung kaong paompus atus mita na pongo di paguhoy Wuhan ko Sizam miyampay sa kaday kuang hobi o pa namapat titik tohu lizong linggit. Namot sususon kampung melangkap ko paompus si mongopod mita papangkub sa kaday kuang hobi Sizam lizong linggit om na pongo di ontok Wuhan ko bahu nakatahib. Duduwa project maza sa kaday kumuntilian ko buon kampung wilayah. Namot iyo duminot nagi Datu Iwan isinapon nagi adun kadamayan idlahan kaong paumpus tahu kilometer om lahan melangkap kebayaw. Nakosuang duduwa lahan nakumoy idnuzudan kapaguhu do papanaon do taon tiso maza budget mantan kepalintan Pogun Sabah. Tumano di Datu Iwan atag papainsawat ning kakotan duduwa lahan diyo na todo mantad kapokyonwan om komih do tinimungan tuhun suway ko nadadi sa mogizan mantad pamalanan kapaguhu katundaan kadamayan. Pipio po bago project talunalun kitukuan tagazo maso papanaon in kinesinan dun kadamayan kampay na lahan sayap, lahan tangkurus, lahan podos, lahan kinasaraban, miyampay lahan tiyong kamburaon. Mamadimpot o jetama sendirian berhad tahutan si Zamut Marin da otimung maza ababazan mambakas in sibo vaig ipapanaon da ontok kapadam himogisom kapadam bahubuhan ko si Zamliti. Ababazan ni kopian da tadaw Malaysia diho papanaon in posehi sempurna ampulo mabul. Miampai pisakonungan da tinimungan kotamuhuzan sempurna tinimungan tutumohop Malaysia om tinimungan menonoguvang tangabah sempurna miampai apadam himo tutumohop taomod. Gisambay no sa ginumu isa titik onam-onam tan si Zamut Marin no natimong. Pinapayo i Awang Ahmad Zaki isinapunogi i Mobi no Jetama. Toto tapot o tinimungan daw no papahabos po na manuvotan si Zamut Marin no tikintown in Sibo Ababazan kinesanan po sa i sosyal o kapaguhudan kalaja di no. Mantan kinatimpunan di taon duvangay bu duvang po na apat tahong upadam onam tan si Zamut na timong itisan kovaygan Sabah maza ababazan dino. Pahingigit nagi no jetama o duvoga iswang Malaysia Book of Records iti na po nga heaviest marine debris underwater clean up in a day. Miyampay duvongay mo atustung upadam iso kilogram si Zamut Marin na timong heaviest plastic waste underwater clean up in a day. Miyampay nakupanimong sa ibu himang atustung upadam bahaw kilogram si Zamut Marin. Opoy, PDRM pinampang papagyot pisakonungan maza menongkimo miyapay tinumungan tuhun idababazan kapolisan community id tagal tinopikon pinampang. Kitunuvan o babazan iti do papaimbuhay kinesyonon pasahi di omohig om otonong. Poompus po nagya babazan iti nakahanjul duvo ababazan na napong pibasan om kopihangan tayhan. Nakapanaw iti iduvo vaza papagampit ahal kumahigan kopang ipapan kahasan katanangan tuhun om kabahingkangan timpu bayno i otaguvang da tinimungan tuhun. Nakano nagi kasibatan ni Mobi tinimungan tuhun pinapombus kapayhan om komi montok manakaday tinimungan pulis mamalan kapangintangan namot mangipop kahasan miyampay kivaza. Namot diho pakiyanwa nagi tinimungan tuhun da tutulus papasagu kapayhan ko kumay onunopo ahal iawawasi o kita diho. Ababazan ko polisan community diho pinapanaw. Miyampay pisakonungan na buuan nga vi kampung. Mohingon ka buon ang kumahigan kampung. Miyampay hahansanon tinimungan tuhun pasayhi pinampang. Idpampusan kinongon supavago iti tuhu na abal. Atang papahab counter mapanaw budi diesel in Sabah, Sarawak. Papamulisan ko sinan kumapunam tu kompanyam pamunan pagazaman manok in Thailand. In kakanitiabal mantan Sabah VFM nuhud di Sharon Raymond mantan bogisan berita ehwal semasa pinadahin di Ellis Marius Doit Bos Kadesan. Tabi Malaysia Madani kopi vosian. Ongo bagdi zu abal doid

Tabinay ko nga vi, kivaditi, duvo, kapayhan, song hamin, inambit agay. Kapaguna po nga nambit dagay, ti kapayhan, mantadi, fedilis si pangkoy, na mantadi kampung tomoy, inabong pinampang. Papayhodo, minidupogun, i Teresa Gumpodo, di jam ko opod, tahong opodam duvo, minit, dongosadap di konyab, tadaw, kaapat. Kapadam tu buhani ti kasizam dadaya it kampung tomoy inabong pinampang. Mantad na daw ka iadani ti manuli da papayho paganakan si Pangkoy, paganakan Alex Clement Dominic daid nambono po daw pointindoy om Ilidia Lazarus id France om santab tapinay walis om kinovangan nagingavi daid sadu tayko id samok. Aupo din ay han, sangyan hosokon o tinan di tong natiagak Teresa Gumpodo tu mandad po do kay katan diho, pinay ho.

May natahinasan sugod ta kuwago o iti kapayhan suang hamin kapanguna po nga namit na gay mantadi Fidelis si Pangkoy na mantadi kampung Tomoy inabong Pinampang. Papayho adam ni Dupogun i Teresa Gumpodo di jam ko pod tahong padam nuvo minit dong sadap di Konyab tadao kaapat ko padam tuwuhan iti kasizam na daya it kampung Tomoy inabong Pinampang. Mantanda na kaya na niti Manuli na papayho paganakan si Pangkoy, paganakan Alex Clement Dominic, dahil na monopo na paintindoy, Lydia Lazarus dahil in France, om santab daminay, Wallis, om kinovangan naging ngabi, dahil sa du, teko in samok. Ako pa dinayhan, sangyan na sokon o tinan di tongotiagak, Teresa Gumpodo, tu mandad po do kay katan diho, santab pinayho.

Iti kapayhan suang hamin do kumaduwa na po nga naambit na gay mantadi Ribika Joseph na mantad kampung Mook Kinarut Papar. Papayho do nirupagun i Angelo Moiji di jam koopod himo ka padam tahu minit do nga sadap di konyab tadaw ka apat ko padam tu buhan iti kasizam dadahyo idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantan na kaya daniti manudi da papayho di Mizia Roman dahil it kampung Balalait Papar, Erika Vianti Krolin id Australia, Hasan Mudin id Kota Bulud, om Tapinay kinovangan om Walis Nagingawi dahil sadu tayko id Samok. Ang padinayhan sangyan hasakon atinan di Tongatiagak Angelo Moiji tu mandad po da kay katan diha Santob Pinayho. May datahinasan sa kuta kuwagu. Kapayhan suang hamin kumaduwa na paliti nga namin nagay mantadi Ribika Joseph na mantadi kampung Mook Kinarut Papar. Papayho da nidupagun i Angelo Moiji di jam koopod himang padam tahu minit dong sadap di konyab ko padam tuwan iti kasizam tadaw kapat dadahe idhamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantad na doke daniti manudi na papayho di Mizia Roman id kampung Balalait Papar, Erika Vianti Krolin id Australia, Hasan Mudin id Kota Belud, om Santab Tapinay Walis om Kinovangan Nagingawi day sadu tayko id Samok. Tu apa dinayan sangyan hasakon atinan di Angelo Moiji tu mandad po dokay katan di Hasantab Pinayho. Ingkakan iti duwo kapayhan do suang amin.

Tapi naik kuhabi it pason ko iya dan mantada guided ko sa himbahan bos kadazan montok diti duwa paganakan i nakataguvang da timpu ko iya dan siono mantada gay patatapon pabakason ginavo managuvang da itimpu ko iya dan diti siono.

Naikot bina si Oswal tamay mo tapi naik kong abi. Dahil nombor ko na pa itimpo diti sunungi ma da mais po is dati it kinaisan ang dia zu. Tamay mo manang katawan. Ano na po ko zuvo da it kapasizan da inkana. Kiva magadaw, kiva umasam, kiva nagida matangus. Na ano iso von tako tapi naik kong abi kapasizan tako diti. Auto ko naihan sangyan da ho von da minamangun. Yeah. Kumusta ba ito ko? Nadadamot din o, kano tumunda? May da insanta daw, kapiso mo ito ko, day pamagunan sa paping, yan pa ay da atandak, alamay kamay di. Mozo da kaposizan ito ko, day namot na po, day pamagunan diti. O, jari. Jam ko 2 minit, nung sumabit pa kong ko. Oh, tadaw ba ino, tabinay, muntok di katatanod, magkinaw ko sa imbahan boss ka naman, pintanto na ko sa, pintong da, no, magkinaw, hozo, sangkoto. Jam ko tutang pod minute iti, no hood ko na hozo, ika, nangan di zo, tumazan zo, da, nangan ko nga bido zo, nga bidi, hozo, ha, hay, insan sa minggu, daongo, dahit ka sa imbahan boss ka naman. Kapipos yan, tabi na'y manod-tanod magkinang ang WhatsApp iti. Mika di Elisha Lilim, Joseph Patilu, Helen Yong, Richard Binginos, Lucia Tati, si Koyok Men, Florence Boyjol, Florita Kinajil, Wilbur Jonas, Minya Gansing, tinangabi, pahingong ang maza na mitihambus na WhatsApp. Nagitiya TikTok, pahing tonda na tamay mo. Tapi na'y nga biditi, mika di Shane Jasper, Helen Yong nga dahiti nagi Mituvong otaman DJ Denba kotahwadan kumada minamangon Emi nagi agumu iti tabinay dadi may daaw amanan pati amusan ko miampay no hozo kapaghuin timbo na jam kotu hima minit diti sunduvan tanak kadazan di Hayden Hansanon Swimin hozo di Sinol Palanius i Clara Paul Manjakon i oitan tabi pintutunan nga kinoto ko po hay hozo di Bolis Jamilo i say di ga au opus da savo kanio ngan hozo di sidoriti savo opusan ko.

Hansan na his ginawa ko ng nga binuhozo pihi do do ko sabab di titip na day nombo ko na po. Pipiya tapi nai pinapahiya da umasam na kinaisanan di ho sandi kiba nagi papahiya da mituvong ka. Bah, taimon tako na po iti na namot kya tapi nai. Aw miha bosan mo sa manu magadaw mabos tako na magadaw na po. Agumu siyavok mabos tako na ohisun da siyavok niyampay kiba siyavok. Oh daddy naikot na timpo na umasam. Pag-imbasan bago na umasam na po kya. Mga pingko po, tumanod ako Zuvan Tavan, datanabay na tanaw kahimo, ako po ng bahuburahan, niti ka si Zam. Min susuvab, tika dongo suvab, min sasadap, dongo sadap, umasam, na ipipiak kinay sa nang. Yan pa'y gontap hinasu, duwang po ng duvo, darja Celsius, tasibo, takabas na nga po, darja Celsius. Kagumuan, umasam ka, dako pa'yhan, niti mantado, tiya ko pa'yhan, met Malaysia. Daddy, yan o, taguvangon ako na po. Kada na po dada ay daman, umasama manigag hizod kani, tabi na eh. Dahil yan o, pentone da, tamay mo. Jam ko to pa naman si Zaminit, aw na hide ko ako do hozo, ngabi na sa kataw na tino, patiamusan ko miyan pa'y hozo niti. Heri nianti ami Betsy Michael, mandat sisimbah.

pinay ko nga vi kibada na antakan tana guminuzo di kasadap na awi ko pa COVID do ioy tan do tsunami do kuma in pagunta ko Malaysia itin pa nga kapayhan mantad ko pisan meteorology Malaysia do na antakan tana guminuzo id kitukwan teko id do deha id tahu titik tu kinaisan nan niti nantakan id Borneo di jam ko opod tahung opod minit dong sedap e Borneo kan pa niti magazoy kumusta niti Sabah am Sarawak tapi nai aw nai han id nombo nga id i ay tanda ber magnitude tahu titik tu kan niti nantakan niti di ko sedap di jam ko opod tahung opod minit di ko sedap ko padam tubuhan niti ko sizam Hongkod teko yeah kinaisanan da nantakan iti daya id 6.6 kaibutan atus apadang bahaw titik tahu kahisaun da pagun teko id Borneo iti miampai inahom tahu ngatus sisam apadang duvo kilometer bahaw apadang bahaw kilometer da id kaibutan da mantan sandakan Sabah. Tadi kepayahan iti aiso do kantakan bigada tsunami kuma da Malaysia deko id Borneo. Tadi iti tapi naik kongawi kivai koso do kivai kantakan tanda gumuzo dai pogun toko. Tadi iti iso nagi kozuzuvo di semua nu kondo nok deko kondo si kamay di na pinapahiyo o opisan meteorology do ano iti ay so kantakan na tsunami Amazon kada ko si

natimpunan Hozo Hahay mantadi sa munting unga nombol lahan. Bah pati musan ko na di bago sumusut iti tahu Hozo tapinay ko ngavi imantadi Peter Jimmy Mambam ginawa ko na iho sutanan Hozo di piloling hangad ko di ina ang gumu makiuni na Hozo di tawin na po na itimpo ni timo mantadi Minis Kamijan ipanaw zinan mamagun. Kinangot ako, tapinay.

indah tapi nak ku ngavi tiamu sanku miampai hozo wagu di Felicia Bijium tabuk panandai zinan nung api manan dia zu sa biabi hozo dong sebab diti kitu nizan ngavi de ukulele nagi biola ni kana ko sa tiamu sumusuri tiki no tokoh.

Tabuk Pananday Zinan di Felicia Bijium. Tapi naik kongavi itinoh tanda the hozo songkoton kau ni teko ongo dia zu tu nizan biola ukulele gitar tomon kakas kamai di carakas bango agumu pasuvai. Iti no hozo songkoton tanda do kinatimpunan lagi do kosohimban bos kadazan ditinui ino kupaguhu no hozo yampai do huhumozo ngavi do songkoton do tonan na di do bay no vokon di no rikokogumuan na di do ay no no di do pamagunan diti matahodan toko kumadi ho iminaguhu do pinapobu diti hozo kadazan iti aoyton Tunizon, hozuk hozo, the hozo songkoton. Ang gumukomi na tayo mo diti na ikot binasi ka kahahangan ang kibadakan naman posandi o kamay na teko kongo sa ngayon kongo na hozo songkoton diti. Patahodan tabi na ay. Sanguhon iti ano iti, mangunguni tunizon na biulah tabi na ikaw. Huminazo da hozo sinupu dao sondi o minamuan panagi da iso tinimungan humazo songkoton da minay pangutip hozo da radio Sabah kaditinui taon himonga padan himonga padan samok-samok taon nom nga padan i moiji gaduh kinotako hozo disido odoy luo ginavo.